0: logo buingiu, lugundo subudi wa munti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wa furi edun, subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digi yala aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi edun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi edunu alu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigi balin buingiu kaisi logo chili. Mwibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo, nyibu halilan lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima tilidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibiye maligala da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga, inaru nile titabwe wanigi, ani le lumbwe wamabwila sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabureme Yesu Kristu le liro ugushili. Ruha maime hareini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gien frumi ya tidan. Anyaha insarago egeha hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebe, le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi achili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
1: Turuwa ligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibon. Lunginye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin ya waduhenyo, loigin Yesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinseti nu buiti bouseru lida servidu nile badugbei hon wadu heyu loige Jesu Kristu hon ti mahalila na amuflas abahda guatinya ligibuge adamuri nile ja belogo bisi habu hon aduga bai flasi le nu idero gobanya laule emege rubai luhasigiru ni hawai Yesu lida abai gaburi le auti lagunda rabungiu furitinya luhaseri vidu lu Kristu meresi birutinya nikata Amake ha ibite habu mwenye lubu injio. Lige lunti lubuye weteni ru hon lun vitere guninya leda la purichi honi wa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inaru ni laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, abameti wayanu ha. Buma laa darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gada lali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gada lali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme lachoru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwa nyubui ya, la diga jarafa lidan lula suseredun.
2: Au Juan, la burha yon hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa ambay, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligia gwento, ani le luba iliabi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge banya lala na laruha. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bay, le furumia bay asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubay. Hinse tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lun lusunda itarala ani te Kristu duweri hari hubai sungrige ibni gie hafar bali haya huba sungrige hau bo gume luago itara luba
3: au alfa bai luma omega la huma sahalu ma lugu chibele sungkate tinya lai lubungi le suti kapa Le viva pa ilume que lupare que la gume seronda. Viva ligie guento anile nube iliabi.
2: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, gafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legiribi patmos, luegi napuri cheni lenenu bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago apa veju dimasu, apa neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gen kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hong tila na sedu li gili si tolobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kei liu mudu, kei nieve. Itralien lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le irichawaguali. Le dawali lidon regi. Reinti lumalali kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan arihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu, aba laguru na lau luhabu le lomere. Aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi yeti bayi, au wabumu honi. Ani le wima bayi, hilatu na meha. Gamalumu mwenton wima atina lunsunda. Ani hiligeli owe ni numa. Luma ligeli fulasu le nyeha bayi hilagwanyo. Aburu habayi lubayi ti le barihu bayi. Le gueto bayi lumele lumbe la suseredo. Ani hal, hanichi gubayi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu de lu, habia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Bobul halu angeli le tira biligilis to efeso bo. Mania gamejon. Italia Naniago, Aule Haubi said to Warum Melinda Nuble Noe, Legging a Abuba La Bagna was said to Lebusanu de Lulevol, Subuti Mutis only Hadugube, Subuti Muti Leder and Wadi Marinum Haguraso, and Subuti Numuti Law Sinala Hafa on your Hau Riverway, Subuti Numuti Law Hosha of Humaya Laha Ningu and Law Apostle of Hama and Mama Apostle of Hagi, and Darihuma Lilago Yehama, Gagura Suhadu, and Supri Huia Sarago Lina Huadi Marinuago, Mabusha Rugahuago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harudu bai Nikolaita gu hum, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
5: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le titabe ligilis to esumir na bong, banyaga meho, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, lemea owe bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariye guma ya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiruni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile titambe ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya narinya gu, aule gama baro efei to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia hagano. Ane lausu lira, numa meme nyedu. Migu humagi lehafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre no lida ahoruhani. Anya ingine hamaa bai higiru ni kati lebu ya haruta bai Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainda guhama gurige hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mgini.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi luti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luwago le ibidye tini kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluang heli letina biligi listo tiatira bon. Baniga meho, itra lia nariye gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Leani Lugudi, a bronzele in Chawabual. Subutin Muti Sule Hadugubi, Subutin Muti Hinsiabu, Afine, a servitor Lau Haburasu, Subutin Muti Nia Lau Hadunia la Kate Puiti Wento, Lume Forumi, Kamalumo, and Yaba Kate Hadiga Magunda Nalo. A gambo no hesaver to Ariabon Lau Profeta Tan Animamani. Lutayedo Negrigia, Lautaruta Honani Gulu Haganon Lita Aholuani, Lumalu Hegi, Egini Lea Dagare, do Hong Wari. Ruhat na dato lo tasanser ni tigabe, mahagiro tigiro ni tahorma. Ni narahaw, lahu naguri gudaro la gabana rumo, afara wanani me tirani ni ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guber gudigir hatago ni kate lebu ni tadagube. Italuba ta subdiru ni sun ni girsi, lahu subudi nani lebe arita guni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segule la dugube. Ahi bihati akira banya, Ama fala rubali ya rubu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mame hamime le nabuse rubu ila dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamur gu dagu ni kesi saudi rule lauti mo. Nishu gu bongi e warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike irugu bai lula gambu, a gamba la ile larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang en le tita me ligilis to saru disipo. Baniya gambi hon, itra lian narinya gu, au le hau bai lani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subudin munti son le hadir gu bai. Subudin muti lagu hilang hingga la lagu song arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutua huma, rukuma eri lubri katile anihe gua bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungite. Harita gua huma yi lubayi tele ruta ube hum. Fala huma asakri ha hubu ya me. Anga huma gagutun, nitba huwa gu keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lagu song lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yi muhamagi ruhatarabu. Hadia, ebu ubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adara ubadagu harutu. Ani magidaru nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bayi, legiye inare ni bayi, legama bali ligele uruwe itabi, le uwa bayi ni aba gayara tiladoru ni leladaru bayi, ni ladaru ni leladoru bayi. Subudi numuti sun leha dugu bayi, roha din apa benda darani higibu gye, le lasi ya nuni aba adoru, latika lau son lo wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani kumafi haye banya, hari kumanya lwa kukuri hama, ani mabagari turdiya keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwagu dini ya higibu gye luha supi duruni lau kuhi lanu muti ni abanya isi ya tiendo. Areita kumali nuruma di luga gura suhuma. Iga nareitu padua lubei lwe litani ocha wagune le lume liabi lwagu suku upou luha ocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bei niabi agata hakumi le huma bai uwalamu ga abayru tihiridi huwai. Aganya nutinya nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru nudigia ya menyigi. Aba manaburu dini liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga irugu tilula gambu. A gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa game hon. Itra lia nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subudin muti son leha dugu bai. Subudin muti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la tan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi kumuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ige nichi gu bai dimuri hun lunga gai ha gualu le afinu hoa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lugin hagai ha dagu harutu numa. Lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichu ni lidon hagu. Lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau indere, arvuda ahau hon. Nuti lubai ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, nagua hanya. Le agambu ti numalale, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hauligia menuma. Agani rutinya, nichi kububara hon numa guwa lagu lala na naruiha. Itra vina ganyo, abananyoro luma nugu ji lagu lala.
5: Le gariga iruguttilu la gambu, a gamba lei le larinha gubai si firisando tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinha sukata ile, abandarinha aba bena daragu siel. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimure habai nu, aba larinha gunu.
3: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre don, lari kinye buri lebo.
2: Lida ora ligia, abandere denu labu gelu bafu si firisando. Abandarihi aba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyuun luago. Italinya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetuke aba adubu le esmeralda geye gulau lala urui ligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyuun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urua iligia, afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bongi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, gie gwa lau lala narua ihani, nyenye unigadiri kata ya rabagaritia. Bui lau ago, dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi ya tihadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugiri. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu girigi. Lehagadiru itar linya kei aba agilaha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo gwari abu hau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge frumi tida. Viva ligi e weto anile lube liabi.
2: Sagti hichu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rune lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le longwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu nu libru tuguya. Nilu lalihanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru nu libru. Lu malu laheiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kituba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan adiga banya uruway gume luma fadir gume lu hesarebe dulu wabungiute luma lu hagoma di haubowo
2: aba yanarihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagri kinya hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya nuninyu angheli gu hania galau umala li hereti
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri Mwene wene luma inebese luma tengu rene lumu dule hapa rube
2: Agamba numu tiginye harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel Le mua rugu bai, le lapu ge bai mua, luma le barana habai Luma sun kate ile lida bai bu
9: Rua la tengu rene inebese mwene wene luma ubafu Dule nyumu bai rogu lala na rohe rene luma lumu dumu usula
2: Aba harinye gu gadri kate gabagri tia hagia
10: Itaralaha.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichugu uweiri gunilu.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage, sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya, gabagri ti hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya irei na luma lu laganya iru. Da laheiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hamba gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheiri dumba ni mudu luru aseyu, aba nagambu lania gu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu lania gu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da laheiri dumba ni mudu, Ligadir seyu, aba nagambu lania gu hagadir kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gumaya. Da laheiri duma numudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfulino luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liherete.
11: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wudu. Uwarahama gumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
12: Heimu huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi le mubu ilu amulala, luma lo ilangari meniganyi mudungu. Gatiko chizime ni luweni nuweyu ni aganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da laheiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu wa sielu keiburi luagu di miauru. Aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumla li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tila nugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buncha gudu ni lau le nyegura watu lida nge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lufidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubogu. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu maksiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia la diga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chago liru wa murusu lida ge libiri wei. La usunghati hama warugu. Leobo le agini chago bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li heredi.
6: Fugi abu meha aganoba ya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani luhiduru leubogu bayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gama luma umaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama luma umadari habai. Busea hagi yebe howe gu gama luma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. migiru ama i hau drug hon sifri guribatia luma hon guariua ha lauti golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiat harihi, ni hagamu, ni heibugun. Masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba amaburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
11: Seraba amisura hundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu kumbi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habiya gefetia, taudogu ususutu. Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bure mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sunsuina bubei, itara tilobe bafurumye guarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafuti ya gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafuti ya ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni kuribani, sagu habuseru. Dame megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuburibu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete ruruwagu, dita lemeri umebu uburu gule Jerusalem, lenye lukoi ladara wakuo Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhobegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda. La diga sufri guida hamuti ya meha biya profeta guhagi.
2: Gamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
11: Warihi mayamu.
2: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungi yu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri unu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Abati hele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyu. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mbungyu. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha wei yulu babaiha, chiluha gie da lum bagusera gudu ya hilagwai. Aba mepichumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaharun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri haniku, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tila salira guaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku, lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na haa lau igari le lanina agari duni. la diga sufri tu luba tagura. Aba ya la sali regu aba sain ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichig. Dis ligancho luma aba ridi luago kada lichig. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le nubay le dera gudu la guma di halina sun fulasu ke isi la waba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba la gida runi wa tira tuwe. Aba la nuga ni wa lubungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubay arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru awen wei. Lari gye aba nyei la aba uri busielu. Nyei lubay la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la siel. Aba lweti la saganu onwe bu dragon sieligi. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le jie habani sun ubo, ligie hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li hereti sieligi.
13: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiruha li laruwe hapungi uluma laguma di Kristu. Adiga sagawa li leichi kubay haduru mwadunga nyureichi ganya hapay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum, luma lau ugangu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ileferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumo iti sili, gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya la duga sugudi ili muti la urusu rugali la lidani.
2: Dati lani hiba i dragon la gufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo i dragon ligi. Lenye balubo i tonu giru wa lwagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligera gudube i dragon liungulu gugui. Gai timati dragon tuma uri tuguya, aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudume lau le lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis Capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Dis ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubay la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Itara liya lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu mousturu ligi. Wairiti luye be lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gun liwun. Wairiti hanegi sungrige lau mousturu ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mousturu. Aba gen hahu drogon lo mousturu aba haniyago.
14: Uwati ni aba kei mousturu le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiru wati gen mousturu ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu lanaba guni bungi. Lumalu laguma diha, luagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu, hama haa sieluma. Igiru watigi elu la gendagu hama lani kubungi yu, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu mousturu ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yu luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo italine la dimuneha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwa. Aba ladigu lu hau dragon sun grige hau bo go ba lu frumi te monstro le la rei da guag dubai lida ge chang ti le log adiga tigi e o e buburi milagu abrigu da diwatu ge meti sielu ge lu muor go hagibu ge grige aba le ye du ni hau bo go ba la buri milagu le o bai li chi go bafu lu lu la dug ni li nyuar frumi guar go monstro aba la dug ge du aba li ya wa monstro le ga wago ba ni chang ti ani moment aba libi hi habia ma monstru bafu lun lichu goi bagari tu liya wa furume tu monstru lun tadimune ha lumulu tafar gunia sunha mahu drogun tia tu adiga tigia lun sun la grigia waina muhanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lun lichu gun aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginia uala ni aba gayarati la ganyi ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani ani ha numero ligia, sisi sa urwa ven sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sielu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ya bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel. Nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la huingi umu rubu huye me wengu ilu chinuta tano la busa gudu. Utubo huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
16: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, liwie ligabri toseno.
2: Aba liabi aba ya haruwa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti.
6: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una, aba la chilere lagero, aba hanegu aba wugri maibugutilun, ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafine, aba larinha golu sandi tiligia.
2: Raguba guraso, nirau, ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru do Moises arinha guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugri le bungi lo dimure le larinha gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinha guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube larinha guniwa. Ferud nawati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na aule uguri karau warguti lun ferud na na figo.
1: Aba larinha gulu sandi tiligia.
2: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kateile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi lagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburiha baluon libruto, aguburha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesus unyengia, aba larinha gunu,
2: falabana,
1: aba nasaru, aba nafalaruni, larigia, yu liya Jesus eiga, Saragu haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinha gu hon lani Jesusu disipulugu.
4: Idalinha salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinha gu hon.
2: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinha gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba maria y danlea ni hala adari hama nyin. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginyan teserunu diwen to isergi ru lidun gueru le binadhele. Ahen ya digu itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teserunu diwen iseri lidun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinha gulun.
5: Sun le tove ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, nyenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga agen. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinha gatungu arugu.
6: Lahuru gula guhuru. Tagu la deurago. Narei da guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
2: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu laduga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Danle la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatia aranse ya la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligi gina duna guagu de balen lilan putida wanigi. Lunga yara vela wasubudiruni lueri gubungi le ameri habei ligi bogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligi ya le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abi yonwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweri le renguga madaru tibena wa wei. Anihen da weri la wa diheri gamalumo mahu churunti wa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italalerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
1: Italaginyati afinyeti wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiyo. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lomo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wa bureme sun ada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati wa lun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, Pichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anititu.

0: Gahanigi mabuidu tinha. Ain lili hali lubai wau, luago lufule sem bungio. Ain ti malu lun lubai wau, luago hufule sem. Gumadi lumuti valinsi abu Cristo, la diga choru amuti hilala aba wawago sungubai. Hilago ati walubaiti sungubai. Hilati Cristo wawago sunguagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu gahongu anaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawago, sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni yalirahanyo ubo, segun harihiniwa. Luago meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanyo ubo, gama lumo mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyo sun kate le, gaga ni watio meha luma bungyo ladiga wafigon, Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, layumura gubungyu guanarig hun wadagye. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lowad na Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rihane bungi utina lererum.
2: Chiluti ta lona rusutini na reini bungi, aba nono bungi. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitere bungi.
0: Chiluka lilidani bungi, lun larufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufutini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidun igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo kei lun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibihati wa inebese. Anihen da Anaba wagua tiwa. Anihen da adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihen da adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu levima abayi wagia kei larinyagu bungyu guanarigu.
2: Naka na ubo hagana.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo estoy pidiendo un orjón. La usan lira. Añen fío que rige a gana con insárdice. Amadase un jamagiro a tarro. Aguía, ego gubernuma tau dago taruto la duga dutiho. Agani no tía, a dago gubadago haruto. Anima vida no bay hiri titangi libro tolani de ibagari magumachalite. Aruda rego no banya case nani will give a numuchi bungi, luma give a lani angeli.
2: Le garige rugutilu la gambu. A gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angeli letita me ligilis to Philadelphia bon, baria game home. Itra lia nariago. Aule sandubay, legia inara nibay, legama bali ligele uruway David. Le uwa bay ni abagayara tiladoru ni lela daru bay, ni ladaru ni lela doru bay. Subudin muti sun leha daru bay. Rodin apa benna darani higibu gye, le lasi aruni aba ador. Datiga lao son loo wala here, adiga adangaso lao nungumati, ani gunflit nun numa. Nadiga balu hayabi lani gu mafi haye banya, harin gu banya lwa kukuri hama, ani mabagare dundiya kaisi lani kukungiye. Aba mena utara wawu dunia higibu gye luha subi duruni lao kuwi lani muti niya banya, isi ya tiyano. Areita humali nuruma di luga gura subuma. Iga nareitu padu nubayi, lwe litani ocho wakuni le nubi liabi lwa musu upou lo ocho wakuni masoha upou wakubayi. Matisa bayi niabi, agda hakumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, aba managuru duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bayi sielu ge luma ge nubungi te. Naburu bayi iseri liri hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Babur halu angeli le tida bay ligilis to lao di seabu. Baringa game hon, itra lia na rinya gong au ge fenti bungfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liabi sun kati lele dugubi bungi. Subudi muti son leha dugubay. Subudi numuti lao madili huma ani masu hubay. Tili gubay hadun hamuga wasu gubay hadun la. Gamalumo, e bashar gubay, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lago bintu la dan hon, lago namegir huma ni kata, ani marihi humuti lago fugiabu gu huma, gudemetu, marihitu, surusu huguya. Ize nichi gubay dimuni hon lo hagayi ha golu le afun howali lago watu gemeti numagi. Lu risi huma le timati, lu gin hagayi ha dago harutu numa, lu hadore gun lago hasurusu ha. Lo ayan ni lo hichu ni lidon hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lao idere, arvuta ao hon. Nuti lubay ti serio huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligye me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa lwago lala na narui ha. Itra gay naganyi ron, aba nanyoro luma nuguji lwago lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: La rinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abi tumala li le itere bay kei tumala li fidu, le buga adimu leha bay nu, aba la rinya gunu.
1: Waliba nyahu, narahu dali kate lebre lubi la susre dun, lari kinye buri lebo.
4: Li daora ligia, aba narede nu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nu wei gadiri wei ayamutu nyun luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulugu. Lwege lala urua iligia, afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa, giyegwa lau lala narui hani, nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hakibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugur. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu grigi. Lehagadru itar linya kei aba agilaha mahat. Gadru gubay.

0: Agia, sisi ngarina luagu kara abahadagi, buihanya agu hawagu, dandu bogu digiye keimuna digi habiti, weyo guari buhau aguaraha.
1: Sandu, sandu, sandu, wabure mebungyo le sunti gabafu, le viva bei lumage lubarage frubetidan, viva ligie weto anile lube liabi.
0: Sagte hichu gukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga.
1: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lume resi biruni uweiri guni inebesi lume mbafu. La duga buya adugi bali sunkate, lau bunda badugi, lau ginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubei luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turagi irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tulau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti, alig dahalau umala li reinti lariñaga.
3: Kaka tena boilula daru no liburu luma lula eritu ni tiseyo?
0: Uat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lulu lanihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula lianu. Aba lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
4: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
0: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
5: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungyu te, luma lu hagoma diha ubowo.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia, nyenye numinyu angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hafa rubu.
0: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
6: Rua la tengu ni inebese wele wene luma ubafu dule nyumu bai lau lala na wene ni luma lumu dumu usiela.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
7: Itara laha.
0: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia. Aba hichu uwei gunilu.
2: Apocalipsis capítulo 6.
0: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
7: Igama.
0: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma kate ya gabagri tihagia.
7: Igaba.
0: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama guwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
7: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. yenye apa balansu luho burugule waninyo bailuago. Aba nagambu lanie kwa apa umala lihamida wage kata yenga bagri tihagia.
8: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi apa weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lanie go hagadiru kata yenga bagri tihagia.
7: Higama!
0: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuago. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lwago ligadiri munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari mete hau ubu wagumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagumaya lwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma lwago hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari, haniega lau umala liheriti.
9: Wabuni mesunti gabafa, darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo, ida mesa bafoi regedanya lagu hafo reguniwa hilagu boi.
0: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafo reguniwa koi hagi. Dida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo baimua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ya lubara. Aba haramu doku luru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
10: Heiwo huma wa wabu, haramu da hama wa lula ligi ye mubu ilu amulala. Luma lo ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chizime ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da lahiri duma limudun li sedu seyo le toaku bailiburu, aba nyela manigu wa sielu. Kaiburi luagu di miyoro. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gea, aba yaliabi yaba angeli, aba larara muligibu gea lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lun ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge dunu. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi dunu ligi. Aba liwi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariyega ne ligia lau umala li heredi.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi yunu.
12: Seraba amisura mundi tempu kubungi yu lumalatara. Aba udobanyame atri ya nula ahuduro hudu nini.
9: Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udiboy, tibiti tempo, le degaderege wani hongi betu kumbite, halugo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboy, logu biyan vein biyan hati, abamenona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, logu nidu biyan sa, uru wavenveli, biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, Lumo biyan lebu sanude lule ligibu gebei bungiu, le labure me sumu bo. Ahe yin abu seruti, la tudu uribo ti hon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina guboi. Itara ti lobe bo furumye guarigu, lebu seti la tudu uribo ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungiu adimure hayumu lugini. Gabafu ki yeginye, Luha dugu ni du na hitu me, lu ginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima lule afri duboy lida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de ni muribu, abame lafaro ni ya hilabu we. Abame herede rurubagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyiluboy ladara wakuo Jesusu lagu gurua, Flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumiye gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamutia, mehabian profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ye uru omeyu dimi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umalali here ti sielu gile arinya gubay.
13: Warihi mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna titange sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyo, le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti siyelu ye.
14: Lani halibuingi luma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lum bungiu, arinye gaina.
1: Tenki wanya bu wabure me bungiu, bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bay luma ge lubara ge furumi atida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lum babweha. Chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwain. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bae hon guwabu. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to lage li dara dubungi u hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanigu. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba dilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi liganchu duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubi le dera gudu la guma di halina sun fulasu ke isi lau aba badu lani na guma di hani le lauti grab. Aba lagi daruniwa tira tuwe. Aba lanugani walubungi uluagun lala. Aba tanuraha uri tugia lidung flasu makai.